0: Usman,
1: abba,
0: wannan damunar lokacin mu ne. Idan muka nome gonakin nan gaba daya, za mu samu kuɗi. Nace maka za mu samu kuɗi.
1: Haka ne abba, amma idan mun gama biyan kuɗin gyaran gona, biyan taki da iri, kuɗin za su ƙare da alama dai za mu bar rabin gonar mu noma rabi.
2: Malam Musa,
3: gaishe ku. Me nake ji ne? Na ji wani yana cewa za a bar filin gona wayan ba za a noma ba?
0: Malam Musa, daga ina ka fito ne haka?
3: Kai dai ka bar batun daga inda na fito. Faɗa min, idan ba kwa son wannan rabin gonar, ni zan karɓa.
1: Malam Musa, ka karɓa kai mai da ita?
3: Zan gina filin wasa.
1: Filin wasa?
3: Eh, mana. Tunda dai kun yanke shawarar ku bar ta haka wayan.
1: Ai, Malam Musa, ba wai ba mu san nomawa ba ne. Kawai ba mu da isassun kuɗi ne da za mu iya nomawa gaba ɗaya.
3: Oh, to na gani. Ina dai fatan kuna amfani da UBA.
0: Kwarai kuwa.
1: UBA?
3: Eh, domin idan har kuna amfani da UBA, za a magance wannan matsalar nan take. Idan kuma ba ku amfani da shi, ku yi maza ku je ku buɗe asusun ajiya da su a yau.
1: Kaji ko?
3: Domin kuma ku ci gajiyar wannan damammaki a nan gaba.
0: Malam Musa kenan. Ai, ni wa fa ina amfani da UBA.
3: To da kyau, domin za ka iya samun har zuwa naira 200,000 a kan UBA Click Credit. Kawai ka danna *919*28# ka samu kuɗi nan take, ka ƙarasa shirin nomarka a maimakon ka bar rabin gona ba tare da nomawa ba.
1: Malam Musa, gaskiya hakan ya yi sosai.
0: Zan duba yanzu, babu wani ɓata lokaci a kan gona mai albarka haka? Saboda ƙarancin kuɗi na ɗan wani lokaci kawai?
3: Tabbas, maganin ciyawa rani. Ƙasa mai albarka bai kamata a bar shi haka wayan ba tare da an yi komai a kai ba.
1: Malam Musa, kai dai koyaushe ba a raba ka da karin magana.
3: To, Alhaji, ai, ka san ba karin magana ba ne. Haka kawai hikimar aikin gona ce. Idan dama ta zo, kada ka bari ta wuce. Samu har izuwa naira 200,000 nan take a kan UBA Click Credit. Ka danna *919*28# a yau.
4: Your number one hit music station. Cool FM 96.9.

0: Usman,
1: abba,
0: wannan daminar lokacin mu ne. Idan muka nome gonakin nan gaba daya, za mu samu kuɗi. Nace maka za mu samu kuɗi.
1: Haka ne abba, amma idan mun gama biyan kuɗin gyaran gona, biyan taki da iri, kuɗin za su ƙare, da alama dai za mu bar rabin gonar mu noma rabi.
2: Malam Musa,
3: gaishe ku. Me nake ji ne? Na ji wani yana cewa za a bar filin gona wayan ba za a noma ba?
0: Malam Musa, daga ina ka fito ne haka?
3: Kai dai ka bar batun daga inda na fito. Faɗa min, idan ba kwa son wannan rabin gonar, ni zan karɓa.
1: Malam Musa, ka karɓa kai mai da ita?
3: Zan gina filin wasa.
1: Filin wasa?
3: Eh, mana. Tunda dai kun yanke shawarar ku bar ta haka wayam.
1: Ai, Malam Musa, ba wai ba mu san nomawa ba ne, kawai ba mu da isassun kuɗi ne da za mu iya nomawa gaba ɗaya.
3: Oh, to na gani. Ina dai fatan kuna amfani da UBA.
0: Kwarai kuwa.
1: UBA?
3: Eh, domin idan har kuna amfani da UBA, za a magance wannan matsalar nan take. Idan kuma ba ku amfani da shi, ku yi maza ku je ku buɗe asusun ajiya da su a yau.
1: Kaji ko?
3: Domin kuma ku ci gajiyar wannan damammaki a nan gaba.
0: Malam Musa kenan. Ai, ni wa fa ina amfani da UBA.
3: To da kyau, domin za ka iya samun har zuwa naira 200,000 a kan UBA Click Credit. Kawai ka danna *919*28# ka samu kuɗi nan take, ka ƙarasa shirin nomarka a maimakon ka bar rabin gona ba tare da nomawa ba.
1: Malam Musa, gaskiya hakan ya yi sosai.
0: Zan duba yanzu, babu wani ɓata lokaci a kan gona mai albarka haka? Saboda ƙarancin kuɗi na ɗan wani lokaci kawai?
3: Tabbas, maganin ciyawa rani. Ƙasa mai albarka bai kamata a bar shi haka wayan ba tare da an yi komai a kai ba.
1: Malam Musa, kai dai koyaushe ba a raba ka da karin magana.
3: To, Alhaji, ai, ka san ba karin magana ba ne. Haka kawai hikimar aikin gona ce. Idan dama ta zo, kada ka bari ta wuce. Samu har izuwa naira 200,000 nan take a kan UBA Click Credit. Ka danna *919*28# a yau.
4: Get all the hits right here. The home of non-stop hit music. 96.9 Cool FM. Superstar D.